0: Ni Robin Matthew sa Speech Noche, CBC, Mwebi, Gipsich, Tanawa.
1: We be jika no tai wenchka ge agno ga pertum kya ai uchi us ni ju ji ga ga mska do de de che u che bugmo we yi ma gan ni ain sab ji sku si su yo ha bi sam kya jika ne kuch ni ch kya a ka chik suna no bi sam ko tai ga mska do gya e kamin mag che perto kya blake v bo sam ai e ga ha yim hi gya gewi ge ji wi che ni ga mska ni ch kya ma ga jiwi chew gya niyo hai ushni jo gya hai yam hadi gya. Gya ma gai egunu ya ga buksita ke jiji wa patikin tan hao wiyo gya niyo tashiwo gya. Ai wais ji shko de yon de hai ndekia ga jihtado. Nish da bunhan de isu da chika nas stiga isko de chika nde isu nuch mich gya. Gya ma gmi ya isnago niyo gya.
2: Eji we chido ji jus ni jo jai ha. Kiba ji we chi so do mag basa